ya kuchala ya mangwetu. Tujikala nyi mutu ya mitundu metundu paka mudaja oitarish ni 30 minutos. Katima katu ishe ni ima nyusio ya kulekanga lekangara. Ni nyi mpaka mudaja na ufiarash nganchi. Kisitu yosa kundisina wale sikumaputu. Kuhia ima nyusio mpaka mudaja na ufiarash ni 30 minutos. Katima katu ishe ni programa jaka ulule moku edishe. Ya zorash nganchi. Kuhia siya toko pashao siya kuandalese ya. Desara ni 30 minuto shimanyi sioni nyumbu paka mandaja 11 horas nganchi putikiri sio kusinda wale kumaputo 11 horas ni 10 minuto mbiti sete skudeli jino poju manja nyumbu ni manyi sumpa katima kulikangara mandaja 11 horas ni 50 minuto yela kweni atigala bako nika mwashinja tospe la nisia radio Mosambiki ondia 8 horas ni 20 minuto oten Salvador ni Margarita Trump ondia kwende tupangania masengo kuchale amangwetu.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwenda lachila kupiganika hapa njini wetu wa 238 metri. Onda media frequency tukwenda pa 1260 kilowatts nepa FM 89.1 MHz munonta onje shinga. Nezara shine 8 minutos kanyima katwari jina shinjetu kusindwale kumaputum. Nesikati mwanganya jwari jinkulongo la presidente pa mwambuwa chikuku cha kwenela ya kama kuminchishe chugudile gabinet ja ministro andanda. Wanchila mba muna. Sani jino tayari ngani setu. Shia uto kwendezi ya. Nisha mwati. Esa nata sani. Upika na kwa muna.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Amunanga. Amunanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pariso kani atu ya neba tumene.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wao popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulisani kulitisi kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kama la mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumonchi kwa ke.
0: Ya ya munanga, ninda afela anemba, na kamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkanimene. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazene kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumu ina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwakanisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha ni chakuja cha tanzi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela nini ngo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomu mwana suwa jikula. Chipa anu aneba mwatu kala na ayo maji ya mipope kukomo.
3: Pene pene aneba, daimikira ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipa natikuwa maji ya bwino.
2: Sipada vute pofuna kuguza maji.
3: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku loo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila anjila zonche, dinka timama siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
2: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakoza kulipa maji.
3: Ndi makoza aneba. Mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutiti endekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomu ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kushita geni yanga.
2: Tuwa neba, ifuni katiende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni kupenyele la maji, kuti tisimalipa ndalama ya mbili, ndi kudula maji.
3: Vazena neba, ndi ivo tishita kukomo. Ndacheza nao wana kuti asimasewele la maji.
2: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angaba choso. Ticheza.
4: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
5: Hey, Juma, magulu aza o moyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza
6: ya chitatu kwa miezi folo. Yo satizana pambuyo pa masiku 28. Kwadi ili ndigao la chinai lopere kira mankwala olesa malungo?
7: Inde saidi. Ndigao ulomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi. Cholinga jake ndikupewa marungo kwa ana angono angono. Maka maka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
6: Gao la jinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
7: Inde. Tienera kuone sesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntuntu.
6: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
7: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndi kugwira ntchito limozi. Ntchito yathu ndi kuone sesa kuti mwana wathu wa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
6: Chifukwa chake uthenga uwu ndiwoziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
7: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
6: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
7: Tetezani mwana wanu ku marungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.